sang loto mudus nyong rarapo jadi kota wis dangu di robo waraos si demang sakupo dalasan semahipun mengkono kesaru peratani roduto saking mandu lorat genari yo prapu prapu kakian kakak kakak.

dasar kang nangke sigro prinuket ponang tasoko nalika semana sang pakrasana wis kagubeting naga janggane ro pinulep ing petit kaya pedhut-pedhuta saya.